0: na mo ka se enu bi bae I'm trying to say me hwe na nipa ayi ayi
1: baby
0: oh what's am na fim timi anka se na mi bi se
1: adi e just
0: ayi ayi se unya bo na bo na da baba bo na bo ni yo baba bo na bo ni dwa e won na me se bo na de
2: Virgin Pozo.
0: Virgin Pozo.

0: me na me kro no enumre na osia ka se e bo to aso nyame ya adum no de o kena chen ya
1: okay
0: o kena be sen no a hie bi wa asem ne ba ko pro hie onua no a chia no asre a chire sa se wi